Si Akas Vanita nagrestesa na sa rungul ka tagin program ko gila yun yung abintam gina si Rajiv Rai. President Draupadi mormo mayulo ka Tri Nation State Bijit ngu angkar dukubala ang rap niya kubala mipado ko. President ni Moldova, North Mars, Macedonia o Romania nga angkar taga dukula mipalindu ko. So gama sum External Affairs Ministry loka mipalindu ko. So ga Tri Nation Bijit nga President ga angkar kolo India ga bilateral ajan arom nga alaya sente kuna oka European Eastern European region nga alaya senba ribam sangbam te kuna la me falindu ko Prime Minister Narendra Modi mayo great revolutionary and freedom fighter sin kuna bag Mangal Pandey ga but anniversary nga manggap de kula apo nga men go tulog jila de gani khubala me fadu ko so prime minister modi ge social media post lo me fa kunam nga mangal pande ne me atu mo ku ga motherland lakhang ba supreme sacrifice go ji pokunela me falen do ko ngoloji manang sin kuna sakena ni sam Kluloka mang pamambari mainela mefalindu ko. Central Board of Secondary Education CBSE nga Class 10 Board Examination 2026 nga result nga mayo deklar jigani kubala mefalindu ko. Si National Education Policy nga araloka senyeng nga Class 10 exam nga linna na ba jumunam sum result nga first o second board result nga akin ko ba combination magiya kula 96.78% ko ba pass percentage nga ripakula CBSE loka infalindu ko parliament lo monsoon session dongpam nga Dongrapte nam ngakagi akula sarkari nga mayo all party meeting dongpam kuni parliament house annex lo dongpam lakula digani kubala mefado ko so ga all party meeting sum defense minister Rajnath Singh parliamentary affairs minister Kiran Rijiju Rajya Sabha ga leader Jagat Prakash Nadda Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwala Dr. L. Murugan Bulu Dongpam Gany Kubela Mifaduku So Dongpam So Monsoon Session Nga Alarongba Dongpam Dukubela